0: ngafika ngaqoma ngageza ngase ngiyalithatha le lethe ngilifaka nje kuwe lethu wami lakhela khona imali namakadami asebank nama ID bengine inkinga nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba ukuthi abantu abafoni ukubuyisa imali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sixabene baba ngendlela izinto bese kusizenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwoletha namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocosha izinto ezincane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngitshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile engavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lo muntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhola ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: mprofethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga
2: asathe ithuba sibingelele kakhulu ngiyakubingelela lapho mlaleli ekhaya ngikubingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila lokubingelelayo uDr Mzinto umprofeti kumavula kuvaliwe sesithunywa sikaJehova nanamhlanje inkosi isangithumile yangithumela esimeni sakho yangithumela empilweni yakho mlalelo siyathuthuka FM siyakwemukela mlalelo wenanda FM siyakwemukela oqala ukuba ingcenye yalolu hlelo noma ngabe kuthiwa ikuphi la okhona la olalele khona uJehova makabe nawe uJehova makabe uNkulunkulu phezu kwempilo yakho sibonge kakhulu uhlelo osibe nalo izolo siwatholile ama calls siwathola ama WhatsApp abantu bebonga ngendlela engumangaliso ngiyacela mlaleli wami ekhaya ngibambela namhlanje ngifuna ukukhuleka uma ngiqeda lo msebenzi esizowenza osukwini lanamhlanje ngicela ubambe izimpahla zabantwana ngabe umntwana ogulayo ngabe onenkinga esikoleni mhlawumbe abantwana basebenzi thatha nje impahla yabo noma uyibeke nje eduze kwakho ngoba ngifuna ukukhuleka phezu kwempilo yomndeni wakho ngifuna nje ukuthandaza

phezu kwempilo yomndeni wakho. Ngifuna nje ukuthandaza osukwini la namhlanje. Ngicephuni rice impupho. Uyabuza kumlaleli ukuthi awu sengizovuka sengilele ngiyocaphuna impupho ne rice. Angithi job uzovula la ofaka khona impupho uzobona ukuthi ungathi umprofeti uthunywe kimi nako sesingena sonke isandla siyezantsi kusho ukuthi lempupho ingaphela noma yinini ngathi umprofeti uthunywe kumina nanti leli rice leli bhakede ebekade ngicaphuna ngimile kodwa nako sengishona phansi angithi uyayibonake into engifuna ukuyikhulekela ngifuna ukukhulekela umoya owenza ukuba ukusheshe kuphele lapho endlini yakho njengoba sekuzophela lokudla kuzokwenzakalani sekufaneke uboleke imali ngoba ukakaholi uyothenga futhi uyayenza indaba kuyaphela ukudla yebo kodwa lapha ekhaya ayi ngenke ungathi khona izibhokwe ezicaphuna ngobheseni nilele ziyopheka ngoba indlela yokugijima ngayo kuyathusa ya namhlanje ngizothatha ama calls abantu abanezicelo ngifuna ulungise izicelo zakho ofuna umprofeti azikhulekele ngoba ngizonikhulekela namhlanje ezicelweni eninazo ya calls ezicelo kusuthi namhlanje usuku lokukhulekelwa kwabantu ababuthakathaka usuku lokukhulekelwa amaqomo okudla like usuku lokukhulekelwa kwezicelo ya alright namhlanje ngithole ucingo ngenhlanhla ucingo lefoni le ibekade isesandleni sami kungena i-call yaphinda le-call sengibona ama miss calls aze aba mathathu yangena futhi ngalubamba ucingo uma ngelubamba ucingo umama lo ofonayo wavele wasidinda isililo ayingathula ngalibamba ngalibeka endlebeni ngoba ngizwe isililo somuntu umama wayesekhuluma amagama angithusile namagama angisukumise kakhulu angenza ngabona ukuthi uNkulunkulu owangibiza nowangithuma waba unomusa phezu kwempilo yami naphezu kwempilo yalabo abangilalelayo mama umprofeti mavula kuvaliwe ngabe anginawo lomuzi enginawo ukube kuthiwa angikakaze ngihlangane nawe uthi lo mama ngase ngililahlile ithemba emva kokushonela ubaba weingane washona singenamusi sihlala kwadade wethu uthi lo mama ngabe anginawo umuzi owu 7 room eAdams lona engihlala kuwo namhlanje ngiyalalela uthi ngakuzwa emsakazweni ngathi

ufi ngoba washona ubaba weingane kanti ubaba weingane unomunye wesifazane obekade ehlala naye eGoli owayibhalise ngayo izinto ngangathola ngishiye isente uthi lo mama ukube kuthiwa angihlangananga nakuba uthi kodwa ngahlangana nawe ngeze enkonzweni yakho wawulokhu ungithinta wathi masusuka wangikhomba wathi mama ngidedela umuzi phezu kwakho uthi yazi baba sibaningi kodwa ngifuna ukukutshela baba ukuthi

Otia zibaba sibaningi kodwa ngifuna ukukutshela baba ukuthi nawe abekha abanye abantu ngamdumisa uNkulunkulu ngathi mama asimbabalelakhe emlaleli wami uyabona uma uNkulunkulu ezoshintsha isimo somuntu

Jehova uyakubona kulesi simo obhekene naso. Uyakubona kule nkinga odlula kuyona. Uyakubona kulezi kweletu ocwile kuso. Uyakubona kulezi zitha ezikuvukelayo. Uyakubona uJehova kulaba bantu abathatha izinto zakho bengebe besayibuyisa. Ngizothi kuwe namlaleli wami namhlanje, ngizothi njengoba ungilalele, yingoba uJehova efhlelile ukuba isimo sakho sishintshe. Isimo somuntu siyoshintsha uJehova. Mhla uJehova esekhumbula impilo yakho, noma iy'nkulungwane ngabe ziyikhohliwe, kodwa mhlayene ey'khumbulile, iyojika impilo yakho, iyophakama impilo yakho. NgiNkulunkulu, ningalilahli ithemba. Imisebenzi yebo ayikho, nalena emncane esiyibambayo iyasiphunyuka ezandleni. Ngizothi namhlanje ungalilahli ithemba. Ubona ngoba uhlele emqashweni usuqeda 10 years uhlele emrentweni, ngithi mina liyodume emini mtakababa, liyoshintsha emini mtakababa izulu, liyoshintsha libe licwathile. Kothuka wonke umuntu ukuthi nangu Jehova esekuhambela, nangu Jehova esekukhulula. UDavid uyikhulume kahle indaba, wathi uJehova udeke itafula lami ebusweni bami ebukhoneni bezitha. Bahlekile abantu ngawe, ngiyavuma. Uhlekile umndeni, zahleka ihlobo, bahlekile abangani, wahleka nobukade uthandana naye, babona ngathi uthi kuphelile ngawe. Mhlawumbe ngikhuluma nawe uyagululele phansi, mhlawumbe ngikhuluma nawe nje unecala olihambayo, mhlawumbe ngikhuluma nawe nje uqabene nobaba wengane. Ngizothi kuwena ngeke kuhlale kunje. Ngithunyelwe kuwe namhlanje ukuba ngizokutshena ukuthi uJehova ukubonile ukhala. UJehova uyibonile lezi nyembezi osuyikhala iminyaka ngeminyaka zizosu. Kunobaba othi mprofethi selokhu ngaba khona angakaze ngibe nemali, selokhu ngaba khona ngahlupheka ngimncane mprofethi, ngahlupheka ngiselibhungu. Ngizothi baba wami, uJehova ukhona uzohlangabeza isimo sakho. Nkulunkulu uthuma ingelosi ngelinye ilanga ifike kuGideoni. Imfike uGideoni eqashile, weza uGideoni ngezwi elithi qhawe namandla, uJehova nawe. Ngikhuluma nawe mlalelo, angazi ubantu engikhuluma naye, kodwa nangu engikhuluma naye, uJehova nawe. Noma ngabe kuthiwa uphelelwe yikho konke, kodwa ngizothi akakapheli ngawe. Noma ngabe kuthiwa ubona umndeni wakho uqhephuka, baba wami ungayibulali, mama wami akakapheli, mntanami zwa umntwana othi umprofethi ufikelethe empilweni yami. Sengize ngadayisa umzimba, ngiyathatha

wa uphelelwe ikho konke kodwa ngizothi akakapheli ngawe noma ngabe kuthiwa ubona umndeni wakho uqhephuka baba wami ungayibulali mama wami akakapheli mntanami zwa umntwana othi umprofeti ufikele ethempilweni yami sengizenga dayisa umzimba ngiyathatha

sephuka. Baba wami ungayibulali. Mama wami akakapheli. Mntanami zwa umntwana othi umprofeti ufikele empilweni yami. Sengize ngadayisa umzimba. Ngiyathatha isinqumo sokusuka ekhaya. Ngiyoda mntanami lalela ndodakazi. Noma sekunjalo wafika kaLazari. Wafithwa ngalali. Kuthiwa ngize qathatha ngizo inkonzo ezoba inamandla kakhulu inkonzo yokuphakamisa ingelosi lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi yemali lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi eqeda ukuswela lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi eqeda ikwenetu lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi eyenza abantu bakhe lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi eyabonakala yabonakala kuAbrahama yafika kuyena engenabantwana

Ishonjalo ingoma namandla ishonjalo ingoma katina liqotshiwe lensizwa ithi lengoma wanqaba umusa njengamanje ngicela ukuthatha ama calls ngicela umuntu othim prophet nginesicelo somthandazi ngicela ungikhulekela prophet 1 2 3 usho isicelo sakho inumber ithi 064 518 7159.

0: 064-518-7159. Fona mlaleli wami. Funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje. Sikhathi seyicelo zabantu lesi. Kwamavula kuvalwe sokamukela.
1: Amen baba. Ngiyacela umkhuleko ukhuluma noLindi esoze yangathi. Ngicela umkhuleko bani.
0: Sithini
1: abasebenzi bomusa nobholole. Ngiyacela bholola kunedakamizweni ngegama likaJesu. Ngiyacela baba.
0: Kulungile mama wami, ngizokhuleka. UJehova uzongenelela empilweni yomndeni wakho, uzolibona ushintsho mama wami.
1: Ngiyabonga, kwenzeke lokho.
0: Kulungile ma, sizongena emkhulekweni wakho ma. Fona mlaleli, fona ngithatha icelo. Yebo, yebo, khuluma nomprofet. Kwamavula kuvalwe sokumukela. Baba wami siyaphila. Ayi ayi baba ungalali kehla bakamisa iphimbo. Yebo Nkosi.
2: Yebo bacela ungikhulekise.
0: Sithini isicelo somthandazo baba? Ngifuna
2: ukuphumelela ngithole nento zami ngenkinga la.
0: Ya. Ukuphi nendawo?
2: Kanye bonke ne-ideal engenayo.
0: Kulungile baba wami, ukuphi nendawo?
2: Emawoti eThekwini.
0: Emawoti kehla, ngizokhuleka nawe baba.
2: Yebo.
0: Kulungile. Fona isikhathi sokukhulekela kwabantu. Mama wami lapho zibambe impahla zibe seduze. Ngizokubhanqa konke. Kwamavula kuvalwe sokemukela.
1: Yebo baba.
0: Yebo.
1: Yebo baba, ngisacela ungiphe umkhuleko baba, kula maPakistan angafuni imali yami baba.
0: Ukuphi nendawo?
1: Ngiseverelem
0: baba. Abafuni imali yakho mntanami.
1: Aw baba, batha sezidili manje abasafoni ngisho ukufona.
0: But bakuyidiliyani ma?
1: Yokuthi phela sibenze imali ngami.
0: Oh, bavule i-account ngawe.
1: Yebo baba.
0: Isekhona le account?
1: Hayi, ingakuboni.
0: Oh, ikhadi lingakubo.
1: Konke nje kungakubona nje ngoba ne-ID ngisanda kuyithatha manje abasafoni ngisho ukufona. Loke bakwesikwenze last year lokho.
0: O wena ohamba wayovula i-account wasusunikeza bona izinto.
1: Ngangithume.
0: We mama kodwa Jesu. Yini ungeze uzongibona sixoxe eduzane? Hawu.
1: Ey baba, masenti baba.
0: Awu kodwa mama, ngicela uyiboleke imali, ngizomkhokhela lo muntu oyiboleke kuyena mama. Awuze kimi, hawu.
1: Buyiguye lo nkonzo yantambama.
0: Awu sekukude mama, ngolosihlanu mina bengifuna kusasa. Hawu.
1: Kusasa baba.
0: Yebo. Ngizokhuleka manje kodwa laludaba lakho lifuna silihlebe eduzane ma.
1: Ngizoyizama baba, ngiboleke imali yokugibela.
0: Ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena, woza kimi ma.
1: Okay baba.
0: Awu kodwa mama, uJesu wasisiza emhlabeni. Ufike wemama ngo-past 12.
1: Okay.
0: Mama Nkosi yami bakithi, into encane kakhulu kanti leno khuluma ngayo. Wena uthi uhluphekile, wena uyisigwili, fika kimi.
1: Yebo baba.
0: All right. Fona mlaleli, usho isicelo sakho somthandazo. Fona. Sikhathi sakho nomprofet. Kwamavula kuvaliwa siyakwamukela.
2: Yebo baba.
0: Ya.
2: Mina baba ngikhala ngamathu kumfeni.
0: Ungadina khetha mina ngelovala ired emva kwakho.
2: Yebo.
0: Oh, wena ufuna amathuba omsebenzi.
2: Yebo baba.
0: So khuleka khehla lami kuzovula kuphi nendawo?
2: Mina ngilayisike.
0: Ukathokoza. Kulungile baba, kuzovuleka khehla, sokhuleka manje. Sondela duza kumsakazo wakho baba, ngoba sengizodedela umlilo manje, ngizokhuleka baba.
2: Yebo baba, ngiyabo.
0: Ya. Fona mlaleli wami. Funa ukukhuleka nabantu bakaSomandla. Ngakhala kuJehova. uJehova wangiphendula. Kwamavula kuvalwe sokumukela.
1: Yebo, sawubona baba.
0: Yebo, ninjani?

wathenga umagwaze phindelela kade fakaza ngesonto uthi hayi mprofeti iyasebenza lento uthi ngisebenzisa umagwaze phindelela isitha sami ngiqale ngasiphupha kade njoba ngitshela namhlanje mprofeti akasekho ufile ngithi mina hayi baba umagwaze phindelela uthi baba lento iyasebenza lento lalela wemlaleli wami uma ujove thuma umprofeti umthumela izinto embili. One, umthumela ukuthi umprofeti akalethe injabulo kubantu. Two, umprofeti akabhubhise bonke ababhubhisa labo uJehova afuna bajabule ngochobo lomprofeti. Lalela, ngolwesihlanu inkonzo yobusuku bonke zoba zenzeka izimanga ngizobe ngiprofetha. Oh shwele mama ya ngizobe ngiprofetha ngolosihlanu ngizobe ngikhuleka lapha ngizobe ngikhipha ilwane ngizobe ngikhipha imimoya ngizobe ngikhipha izinyoka ayifakwe kubantu amademon azobe azobonakala ngamehlo sei angithandaze ma impahla zabantwana nalempuphu naleli rice ngiyamemezela emndenini wakho ngeke nisaswela ngeke nisalamba ngiyamemezela ukuthi lona ogulayo siyakhuleka namhlanje uyaphila babangwele egameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu unamandla okuvula lapho sekuvalwe khona vulela lo mama vulela lo mlaleli kuvaliwe empilweni yakhe kuvala impilo kwavalwa yonke into baba nyathi mphuma uqobo uqobo alivula imali uqobo alivula impumelelo ngegama likaJesu yonke imoya yobumnyama yonke imoya yamademoni izifo esemzimbeni baphila laba bantu laba basemsebenzini yababusisa laba basendleleni emsebenzini yababusisa ngegama endla songa beke kubantu kujova kuyenzeka baba ngiyabonga ukuthi wathinta lo muntu uthinta inhlamvu yeso lakho baba ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wami uyabakhulula laba ababoshiweyo uyabakhulula laba abagulayo ngegama elinamandla baba ngiyabonga mlalele ekhaya sekufeziwe sekufeziwe sekufeziwe riba bashantha laba basaya riprokomaya lila labasiya kolosia la brokotosike librasaya lebrokomondoya lila labaseke librosuketa lamaya sekufeziwe ivulekile iminyango baba baneyicela abantwana bakho bazenzile khulekela ifezeke iyicelo zabo ayivuleke.

0: ngikhiphe udoti ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayeyinsulweni zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayini kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhwele phambili nokusiza abantu amen
1: amen.

0: Sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka engolweni ngezwe ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice kafe ngayithenga kumala embusweni emahovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithase u9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje izinsuku ezintathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginenkinga eyiningi yomhlane wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale ngiyambonga kakhulu baba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka ukuphilisa abantu okunye ongenzela ijuice ngaphuza somnosisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo ukujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhwele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
2: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizoba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngendihlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya.
1: Hey, sanibona guys. Hey. Awu konke nempilweni bafethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngiyahlangana. Ngiyilanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi uma uxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya hhayi nami ngahamba abantu bangaya kumprofethi uSibiya Prophet uSibiya ngamuxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka

esifilemanzini sibonga kakhulu sihlobo sami ukuthi ke ube ingxenye yalolu hlelo shilo impilo yifise empilweni yakho kodwa ingenzeki namhlanje kuNkulunkulu uzokuphakamisa ngogcobo lomprofeti phuthuma ke uye endaweni efanelekile lapho khona umprofeti ezobe khona ezokunikeza usizo ngempilo yakho noma ngabe yini ekukhathazayo ngabe isifo esemzimbeni wakho ngabe inhlupheko ekuxakile ekhaya lakho ngabe uxakwe ukungahlalisani abantu ophila nabo ngabe uxakwe ibhizinisi lakho elingahambi kahle noma umsebenzi ongawutholi uNkulunkulu wasembusweni ukuhambele namhlanje ugcobo lomprofethi luzokwenza isimangaliso ngempilo yakho right ke uma ngabe ke useThekwini noma sinomhlobo oseThekwini ngicela umiyalele ngomhla ka2 kuzobe kunesimangaliso lapha ya umprofethi uzobeke enze ngempela imbizo enkulu lapho abantu bezobe bekwazi ukubonana nomprofethi kwi 1 on 1 mahala bese betable wena ke osemandeni ngomhla ka3 umprofethi uzobe nawe kuwazobhuka oshaye ku 0796551813 inamba ye office lam prophet leyo uzobhuka kuyo wena aphuthume la boxer ongase Chester ngo 10 o'clock isikhathi ekseni umprofethi uyobe khona ephethe zonke izinsebenzo ozidingayo umhlobo wami yebo uzokwazi nokuthi ukhulume nomprofethi ke uyethe enkulu lapha empangeni nomprofethi usekhulumile ke ngayo ngicabanga ukuthi ke usunawo wonke ama details apheleleyo ngenkonzo yangomhla ka 5 elapha ya e town hall kwamasipala yebo phuthuma ke nakhona inkonzo yethu 6 to 6 bese siyadlula siya kumhla ka 6 ekseni lapha ya olundu umprofethi uyobe khona eofficeini lethu siqo sakhe ezokukhulekela kunikeza izinsebenzo yebo enze nawe futhi ke i 1 on 1 ngomhla umprofethi ukhona kwanongoma lapha ya enongoma ini ngehora leshumi 10 o'clock ekseni ngomhla ka 8 umprofethi ukhona enongoma ini mawungayazi indlela

0: unkulunkulu uvela asho ukuthi wena ngikuthuma la
1: lish nganqaba
0: ubona usuzovuma yini uyabona noma uzokuvuma ngoba ngisho uJesu uthiwa wajuluka igazi esabona ukuthi le email isifikile yabo so mina bengayini so ke right
1: ngithanda ukufakaza nje anqa nje just few seconds kule le adwesho manje

sikhabisa umhlongo uzi nje ayibo ungangishiyi ngaphandle Nkosi yami ngikhonzele nami ngilalele ngila elindelani ngiyabonga kakhulu mawe nganzamilo umawe nganzame as ngumiso wabantwana Nkosi yami ufafe umsizo sele ngaphambi ukuthi kushaya uthiro clock ngiyafuza no actually when you come back ngizobe senginikeza ukuthi kwi top 5 iziphi esinazo this week esino number 1

mina self nje usho ukuthi it's a passion yabo into engadlula kuyona nga develop by Kaizer Chiefs ngaze ngaphumela ngafika ku PSL kuyona Kaizer Chiefs so ayike tournament econsultan ngeke ngibenefisele lutho lapha because into yami ngifuna ukubona ingane iphumelela ifeze iphuphula ukuyaphambili ngiye ngahlangana ne nomfundo mathunzi obesebenza noma

utsikela le mawusenjwa ngihlezinawe ngilalela ku 8.4 utsikela use Springfield ePenwood utsilona ka umashazi wezulenala uthanda le mawusenjwa uzohlala nawe kwina ne FM ku 8.4 goze kushaye lelo hora utsike ulapha emawuthi

ngokudlule angazi ukuthi ngayithinte yakhona ayichazeki make sure ukuthi nawe ke uzoba ufakazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila phakathi kwabantu enaleni khona ke themsile wena lathembi uthi ke nalimabusenjwa ngizohlala nawe ku 88.3 uthi ke usempangeni ukuthi ke kuyozokushaya lelo hora elinomona uthi lona ke uDlokovu wezwelenala uthi ke nalimi babusenjwa ngizohlala nawe ke kuyozokushaya lelo hora lokunyukela entabeni baphila abantu enaleni uthi lona ke uneli buthelezi naye ke ukhona uthi ke naleni lona ukuthi umbali zethu uNtombela uthi ke ngiphila

kuhle. Ngibuza ukuthi amandla angaka ngiwathatha. Kodwa manje ngiyabona ukuthi isebenza laba kusomnala lesi. Ayenze nalapho wenza malobolo ke manje. Afona umkhwenyana wathi hayi ngizolobola nge-27 December. Ngizolobola ngizokwembesa. Kodwa namhlanje uyangibona ngakanani? Ngiyaphila. Yonke into yami iyaphila. Ngisho abantwana niphile iziphile ngisho egcekeni ekhaya bakithi. Hayi nana ngempela ngathi mina ngizokwenze njani ngoba angisebenza njani. Sahlanganisa nomntanami yaphume ehansi. Wawungathi umshado. Sengilinde okhulu kwakuzayo futhi ngoba ngibuyile ngathi hayi kangizela imiphasela vele bengihlezi iy'nkonzo ey'ningi zingiputhi. Lokhu ngifike mina izolo ebusuku ngalala la ehole. Ngathi ngoba ngiphikelele ukuthi ngizozwa le nto engifuna ukuyizwa. Ngithi ngiyabonga nkosini yami sonalo ujabulile kwabedelileyo na. Esisabe sebenza emfihlakalweni yena osamele.

Ngiyabonga babunani, ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje, ngase ngitshela iphini lami yonke, ngohlala maphilisi ngize ngiyiphi. Laba mkhwenyana, laba mkhwenyana, basazongivuma, basazongivuma.

khona umkhwenyana wathi ngizolobona nge-27 December. Ngizolobona ngizokwembesa. Mina bengingaka mafwethu emzimbeni. Kodwa namhlanje uyangibona ngakanani?

ngihlale nje sebasingise leyo ngathi after 5 minutes sephelile ngathi ngiyaqhubeka ayinazi ngathi nangiyinatha lapho kwavuleka le mthambo yaphumela ebaleni yonke la mtimbeni sayiphumela le mthambo la ngeka kuhamba umoya lobanzako lungathi ubuye efrijini ngathi mandi ahamba ngale mthambo yoki ahambe azawuphumela ekugcineni konke la ahamba azawuphumela ekugcineni kwabaphila kwami lapho ngawubona umtimba wami mvake maviki uyaqala uyabuya uya ngiyageyina ngiyageyina ngiyageyina ngajabula ngathi kuphila kwami sekukhona

sibheke kuona inkonzo kenkulu ecwala ngendlela isimanga iNight of Plenty ubusuku bezinto eziningi ubusuku benala make sure ukuthi uba khona ke kulolu busuku bungaphuthi bungaphuthi kunde ukuthi ke ngawumgqibelo inkosi ke uSomnala izoba semkhuze emkhuze izoba khona inkosi uSomnala kusukela ekuseni ngo-9 emkhuze make sure ukuthi nawe uba ingxenye yalowo nkonzo ekuseni nje uzobona abantu enkonzweni ka-1-on-1 eyaziwa nge-face to face balisa ke enambeni u-079 1755 628 iyona namba ke ozokwazi ke ukuthi usizakale kuyona.

0: enkuluma ngawo ama products.
1: Sawona sibe unjani mama sengothi nobe ufuna juice ngagcina ngutholile ngawusebenzisa babantu mavuthulule indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko ebe ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ngiwusebenzisile ngaphinde ngiqhubeke emfuthi ngakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalula ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ungavuthulula ngibona iyabuya amalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ngisebenzisa iy'ngane zona zingawusebenzisana ngoba khona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyane obezovela kuthe ma kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukufinyelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubeka ney'ngane ey'ngawusebenzisana ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna uzakhona lokho. Ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubo bami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani wathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesazi sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube ilanga lesithathu ba
2: sembona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi ngayithekwini ngawuyisebenzisa besengesibhobo esingithahle u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yomhlana wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okukhulisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen.
3: Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane sey'thole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya.
4: Hey, sanibonani guys. Hey, akakunzima empilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngelanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kunokuthi ma uxayekile uhambe ubeke into.

0: umntana wakho uhamba usho nje umuntu usizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya umprofethi uSibiya ngamuxolela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yaze ngiinto ongayiqondi umprofethi uSibiya ntshontshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje wathi ngiyahambe ngiyochela ngigeze ngiqume ngigeze ngichele hhayi ngangayikholwa le nto hhayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngayokwenza kwam kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni bonke nje kuyines akuhambi kahle ngisho ingane inazi ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamnyusa ngisho emsebenzini bamnyusela ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso lanye inyango ngiyabonga kubabu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambenga ithemba basengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sale ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho itruck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
1: sanibona nibalaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami uBabucele uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene noBabucele engishiyene iy'ngane ziyincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagquma okwesi-4 ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeka usize nabanye
2: sinalele kuze zonke indawo sanibonani uNkulunkulu wami makanibusise banganilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha ya embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha nakakhulukazi kule free consultation ngenza i spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibanga usiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufana

0: lo ephongo la country lodge akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko ulubeke phansi ngiyakuthembisa ngomhla ka 9 umuntu osophongolo phuthuma umprophet ukhona bese kuthi ngomhla ka 11 sise officeini lethu ke emtubatuba kwamadolo center esaluni kwanomi ngomhla ka bani ngomhla ka 12 i office lethu empangeni lapha ya Union Street e building laka Kenneth lapha baya kule passage ene finish ungene ukhuphuka iTebisi office number 2 yes kanti ke asikhuluma ngosuku lwanamhlanje ke namhlanje ulwesihlanu umprophet ukhona empangeni njengoba kulwesihlanu nje ukhona empangeni umprophet uzokwenza i 1-on-1 uzokukhulekela uzokunikeza insebenzo akugcobe ngamafutha engcebo uthole lonke uhlobo losizo olidingayo namhlanje njengoba kuwulwesihlanu nje kanti ke kusasa ngesabatha useThekwini ke siyakwazi lokho shaya ke ku 0796551813 0796551813 inamba office la prophet leyo shala noma ngasiphi isikhathi mawuthanda futhi uya WhatsApp mawuthanda uyayisenda iSMS kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo sikwazi ukuphendulana WhatsApp ungcono right ke mawufisa ukukhuluma nomprophet Qobo ungamshayela yena ke ku 082 0981 2 82 pindele 082 0981 2 82 sikhumbuleke insebenzo kwanongoma zilapha ya enumber 88 erenki emathekisini aya esigubudu yebo ngaphambi kwamathekisi aya esigubudu rank number 88 uzothola lonke uhlekuso uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwanongoma bese kuthola undi eofficeini lethu ezantsi lapha ngakatepha uthole usisixolile Zungu uzokulekelela empangeni Kenneth building phezulu lapha ya office number 2 bese kuthi emtubatuba madolo center lapha ya esaluni kwanomi bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izinsebenzo sesokuphake la inumber eofisi makuthi yaqala ukulalela udinga supply ngakini kodwa ke uhlabisa unayo supplier ishowe unongoma sorry uhlabisa ishowe ufryhead lapha ekhemisi kwamaphakathi ingwavuma uphongolo yebo imelmoti ikranskop isitenga indlomodlomo yebo Hillcrest zonke lezo ndawo zinabo o supply wena okwenye indawo ke ushaye sikuphosele insebenzo yakho kube umbuso wodwa amen
1: hey sangibona guys hey akukwenzi nampilweni mafethu sihamba sidlala abantu sihamba sihlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza ngahlangana ngenyilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile yase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu nisizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya ayi nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya umprofethi uSibiya ngamxoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yaze ngiinto ungayiqondi Prophetess Bia ngicela sibanikeza umuthi wethu mavuthulula kwathi nje kwathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngiqume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixayekile bafithi ngihamba ngayokwenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani kuyinwa magangu fun bonke nje

0: nurse. Akambi kahle ngishwe ngane inazi ukuthola umsebenzi. After ngagoma nje only 3 days ngachela. Eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengakuthandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Ayibo bafethu baphakama abanaqiniso lanyango. Ngiyabonga babu Sibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenga. Ithemba sengililahlile nami, ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo, uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sale ziwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami, ngowufakazi. Kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into. Ngiyathandwa abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, ayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
1: Sanibonani balaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3, ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye nengane zincane. Ngawukwa-introduswa uMavuthulula kumina. Ngagquma ngoMavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela uMavuthulula. Introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa uMavuthulula. Ngingakagquma okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa uMavuthulula. Wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona, bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu uMavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga Sobhodo, uqhubeke usize nabanye.
2: Sinalele kuzo zonke indawo. Sanibonani uNkulunkulu wami, makanibusise bangalwele, makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo kanjalo neningazazi. Bamba umbuso, umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla. Iyona nto esiyikhulumayo leyo, umbuso, umusa, ukubonakaliswa kwamandla.
3: Sibingelele ke sesivala uhlelo iKingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya. Isahlulampisi ingadlangadla, isilwane samandla esifela emanzini. Sibonge kakhulu isihlobo sami ukuthi-ke ube yingxenye yalolu hlelo ngempela-ke iKingdom Mandate. Uhlelo olunamandla ngendlela eyisimangaliso, uhlelo oluzoshintsha impilo yakho, uhlelo ozokuthatha lukubeke la ofisa khona, la khona uNkulunkulu
4: ezokwenza kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akukapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe.